Aja ea kato list anila. Aro di ea nistra sao ito tato list. Sa she sugar PEG lipid mRNA. Aja nistra sao ito.

Gei bosun arit ea na tane eri a sa di sa arit ea a da e ni sa ni ji e bja na da e ska to sa ho ben kan de ni ji ea e sin da ho sa ea holjish rinde gei bosun arit ea tane da no ea di sa ze bittin ea honaha U.S. Senator Jalong Ajit ea shin ye Washington, ajit santa atliota, ajit ea atrahyan jitta. Jende ajit dist o tsepitin honaha yid ea panina. E ajit ea to nashha dita sto indita. Ajin tsisk ahana ajit sa ea indolt isi. Wada no shi ade na hol jishta nila. E ajit ea ti pahana nge ta moro na kichina an shanta. E ajit ea shin pen kalte nge ea pen yeho a. E ajit ea e shint ea penina di ajit shint ea to ajit at e na shachit tahto li shot o ea pahana konde sata no ea e ea di sa. Shin yo hak ishin dalin shu iya at echo khala tsa nash da hal dahgi. Aja iya hud o hanalin shishis yun iya holjish. E nin da khagi new generation e aja iya hud o. E laja in da haz tango e aja iya babi gha nin gij e aja iya na hud lo. E hud o shin aja iya yeh gij yanad. Ya na dal tido yehgir na dal nisho iya na hol jishda nila. E ajit iya hud o ba na da hannet la. Aro did iya sto ajit ba na hannet. E ajit iya da chis ago. Ke yashda din khahadzo. Nge it's is ba hanya ajit hud o ntsqa da in nisho iya shin bisnaz an. E ajit ea anata dit nigo di flu hatnigi ze. Ajit a sti anata liya aro indita konta kosan ca mbehez negi. Ajit ea sto di an nige ayu disk ajit anahol jisho da e ajit ea bilha anata atsili di COVID-19 vaccine hatnigi. E ajit ea di zegi e ta ea shi na hatlo ea hol jishtot o ea. Nige da moro tkhejin an shanta ajit ea hot o ea na ta si da nila. Kod e da ajit ea ayu na nalkil e di Washington de lajit zizdagi President Trump. Ajit khano yishin da zin shi e ajit ea sa. La ea ij ahan na kaa da ea hol jish di chingi di lohi ji da hol da hagi. Nyi ea aji ea di stambin di zidon wachi aji ea di no sali. Dan lini ji ea aji ea ba aji bji a nana liya do lish aro inda da di da kosan ca aji fad on behenne gi COVID-19. Ajit to ajit zegi azdi nadalia. Jot o ea pahanna ko e di ahiyani don wuch ajit ea hdo chindan lini. Jo e ajit ea panah e ta ea pataha longot eta nila. E ajit ea di Food and Drug Administration dik. Ajit ea ye lana da asli jot o ea ajit ba nadahanna lasto. Aro dit ea sto nge na kailijini bikeya nge biuna kango dasne ajit ea sto di ebola nge ajit antena nasne ho ea holjish. E ajit ea trat mis sako don wuche ajit ea btsando ina gid ea ntahaz di. E ajit ea pahana zidan shins trat mis sto ba ane zidin. E ko at ego ea ko shin hansni jo e ajit ea pahana nge a bebe Washington has ando nge tamoro tkhejin an shanta. E ajit ea di nasni hudan pahana egi
I aja I aja da a thot a na I a na na snish hot o I a ba a hot a. A kunda I di is ba a hinya kango Ministry of Health with Oshin Yi de Yoshi. I aja a da hinal tra I is tra de milz a so ba a ne sa tina a tse bitina a stra. Ko a zi I a bida hati sna. Tchad mis stop at go ea ajibits and a bit in that gate ean the has de rain ye maze the sea sneak a horse show ea put a ea by the hound that done nila ea ajishing de had done the eat or hunnet and date that jene conda de a nahot e gate ea benina aja ea biscotte shees in yeha aft show. E ajd e a di a yu zegi e sango e a be hakata e swot. Dre e ajd shing di nge bahanao e a ultratnaz a. E nge ado shing ghal jishto ajd a ultratjana kaota ajd ilhin. Ado e a nas nigi ajd e a dehanado nis. Jod oot o e a ajd. Bán tækis da jinné í a sána da astra áj í áyú nánaz nida nila áyid í áhut án yé bíúna kángó áyid í áhut án náta hanné la áyid í áhut án bá náta hanné áruin dada dí kóng áyid í áhut sá í áhut án dán bíhannéo í áhul jíshistó áyid sátón í dó jíshin yí Ajit ea di het eda. Ajit di big gashi dat eed at ishin. Ajit ea bah nahli ho. Jo ee ajit ea di. Ajit eda titil in ho. Sotin tli ho da ajit sa ton in. Di do tlirgi ea ji yi chi to tzando ea di. Ajit ea ishin. Ajit bi yi ean kit I gash di. Ajit said, don't you bits ando di at ishin. Worms agi ea haliho. Jo e ajit on wata ea eel e. E ajit ean kit di rashatno ajit di at ishin. At ishin da bi gishado da titil inho da di bitsingi at inho. Jo e di said, don't you do tlirgi e yeel chiho. Aj da ea hut o ea anni satnane aj rikut o da hante ba da hanna o ea holje shatni la. E aj da ea bini na shi aj ea hut o zil tse ho da. Aj halin ah dishin halin jil ini jo ee hut in ho. Jo a ko ea nge zil in jo ea hut o. Di na tlo shi be zil in dan lini ea a ko ea be ba da hasna o jo ko. E bíga hát ná e ájit éad ánda bá da huinni ho e a hólgis lto ájö. E rí ájö hann lzót éad da hanné gíd éad hílt anán ándó lé lto.